0: Mokaltikal Komunes Masali Chulkwaye Kozali Kogindeli Jueves Mashe Banule Chanakishna Bandis Bandis Bandis Manuli Kuelaini Bandis Ele Kawadios Kwaye Koguchi Komunes Nashke Chake Kone Kogin Shkwane Katina Karin Sali Radio So Sere Kibuyak Challenge Rulie Kalang Manya So Nalibak Akwibuyak Banakwan Nalibak Tarak Kwan Nakwilek Tarak o radio manyal utan yang kawan di sila kawan di onak soruan cenac utuban ketip ut atinak abanan ko ang kace ani Diyos na manun lecis konil manya sa ichol kilak kwi chokrele kawa padre Sergio cenak ulon cenay rabingil masale chol o kan sakal aban kwa yeko na kwan ko na kace akshona shona alhon likangeles komon Mali na katsikna na sa estudyo kaya Arne. Ali na kakele lakbaba ni? Nakakea kuis kausila kali na kulak siro la mingili esilal chanukwan ni katinamit Guatemala karukyo chikulmang chanunak na kuis balaki reblikumon kialkunak chanakwan sa iskabanak na nachok chakre li sikok ugo si kyoke li balos kiba na kaanjo kes manungi kong kalag Nakarob siya, pero kikya ba dyan? Abahan ko ka ng kache. Nakosman na rin, nacheman rin, nagtikatele, kakahus, nakanaliman. O ka na kwi, chiris li bolos ko dyan. Nakwa na kwi li bolos, chili ko ang imperial, chano George VI, San Cristobal, San Pedro Cacha. Banak na balak kwi ke, nakulak siru, li rapinki li bolos. Nakulak akwi siru bolosik ba dyan? Nakulak siru li basong. Arang kwan. Ut de ho kana kwili ni ke nenge shratawa malak li ni geste karu sakali kutan ni kwanko na kwanchenan atinak chidis le kachu amil na le manyal kwanke ble ka kumon le na ko rabi manyal ut mato khata chik manyal chidis le kapaman jogo jas jebal nakak pingot isli kokok chol chidis li karunas banu sa dipawal katoliko Lawan nakil na wasut bajal na kil sa ibli redes sosyal chan runa eli paling gas college li papal chan runa gas chapiri chiribelri rik in kaus bajal mo ko rik in tau kas in rin kaus bajal abanan karuna us na akman zilpan na kili papal mo ko chalek ta bajal mare na kong gajes kachana chartaw ya kacha kilal Jal chenjan jes manure le kana chena che karan sa este pal nebak chingem ya. Chal ira lal shrisili chena kat le chena che gel ish. Ach e chare le na ches. Kabanan cho chi kya bak le kana. Yo ke ble ho li cha kilal banya. Na oksiman di mes e wek re blak kakane tenamit sash kawakun chena sir si komon. Arang kwane ka makilal, arang kwane ka chakilal. Awanan ani shtiki manjak reli alal ka kolbe. Majal, resing kilish na, sash kawanak siya na chechi. Pamanali ka na, chochi chabagin. Chabani Diyos, arang tak akamok bani Diyos akuni onal. Uli alal ka kolbe kain kaman ang kaching karak manyan na man nakskuli railal jaman chalsi kumaki lihun lihunghung aanak kwi nakamokre rin ak toktis na rila kwi bayak manyan huwag na lao kumanes huwag pa banil manyan unawasot ng kachi alal ka kolbe chalomak eke jis anak uwang kili likarutera kulak kabeh Kuile na malakle chukwa chik talak sa shos yebal ilakwa na kwan ning ayak la chan na ilakwa na kwan ning kanay aan sa shole aban lahat kawre sila kwe manya lahat yal shtiko bangkir shkoko bangkir kunak la chan na manya renak chuko kan ning ka chuko kasyo ning kil banakuna ko chukwa beko nabe inhe kyal kwan ikawusan kyaban kwan nak lialal kahol bek inka nashira di karuna kere na wale kaloy na katnawe bro na siya kwa chino de o kin singkol us nak dukmaki ni yung elingho jadi senin cok. Banyak kun di Kuala akio beras kacang kiri nak udah ni kanin nau. Olin jogis oslan kis artis singkiri. Aman na usah kui nak kisce gue kuni komon macam aku kagus kacang kiri lana. Kalau nak kekali kuan le angko. Aman nak kasih kelaku senin. Maja. Dia dia kuan alal kaholbek. Inka ni kes nau serap alik aruta kebren. Utrogan ang katye kwal us nagtaku Israel akwe. Tati ko baris. Utsa tat kwang lape kem kwang kunelik manyal takhek. Moko sulsukta. Kogan na kes ka nakakwari kinay nakatikip ras o slangki laril pal manyal. Linak ulman manyalin na abiman. Matokata chikunakle ka na chek manyal. Unakle ka na chek. Kumon an sakal na sto sa kwili kachos manak. Sa kachol, siya man na ro kachol, kama na kachibere sa injustisya siya naman niya. Ang kunin na siya kwira atin ni Diyos. Mare akwili kumon, mare anre hunak pabanel, utis kunan, utisan, naspano relis na. Uy, kukana na siya li Jesus, li Diyokos, siya vale kwer. Magochis kunil tali tayo kwe kakwa taok sa lis ni makwal kwang kilal chan. Taok pan, litis pan. Uchalen na nakwan joko raming kili kalkokiro atin. Chalen na nakwan kunes kalkokiro atin, jo chi atin na kli kakwa Jesus. Maja. Chilolikutan na nakwan is kabisa linasyes ang Mateo o sila kuchol na Nachama siman sali kuku roskal to sali oslahu roskal. Kunci kalko kiro ating maja. Chanunak li Jesus na atina krikene ilaokop che kaskis ina kwaye unach olop che ru chanulis ni makwal kwan kilali Diyos. Unach kam li kine blakkar maja. Nasye na kwanke kung si lakkar rani ke chaplis yoy ni ke skut sali hao. Mayan. Auta koye chen inge chap chaklikan inge risi inge eche reali ni ma. Abanan sa inge oks ki si kwa chen li usut lingkaus. Lingkaus inge chutu. Uli us inge shok chen maya. Mayan. Kaut. Sipanak li likip bro koye likip bakal. Tak emang salihi. Na akhik bar kwi kwani syam arantak at mang jan arantela. Abanan li us tasok mang. Lingka us na us mang skut pal sa li syam bar kwi kwan li kususing ruch e ut li kyabak. Awan ni Jesus na spase manggitaw ro li ninge. Macho-cho cheru. Ute man kasi kyal ka kwa ko kan sa kalma niya. Abanan lis ni makwal kwang kilali chosha chan chan honi chukwa bek rele kung kabal. Chorik ba sil pal sisingkil le chabil puak li kwan sa lis kung kabal. Utyo akwis utobang kili nakter man niya. Utnak nasirak utobang kil chan man niya. Abanan nasirak li Jesus si atinak sa khalko kiro atin na elalan mo yan. Utari no kook chinalibat, no kook karun chal narak na siya chan lua khalko kiro ayin. Kwili chabile sila an khune silpal rish li kakaus mo yal, discernis chan mo yal. Abanan japan renak toruang staw palu kuang kuni talil kuang kuni khalam una runga tia chako kain majar arkitok sinali bak chanung kes manu lak chapolkar ne kes kut lisyoy harup se chap chak nak se skut ting ang kanaw japan se chana tiko bari se skut abanan chisaan shalak kwe se chalak kwe ling ka usep utli usep. Janjana kwe ke kabi ya kwe chirole kutan sinume anjal bar kwe nasye ke nak. Kyo ke chibekara rot ke chale ke auchak o chirisaan. Eli makan ni salam ni Yesus Yesus kes kere tanak kau cak si cimok li li kisah siang li cawi lak ing ut kes kere atak atak solonel at patron melon kas kau li li ki urak pim salia kuing kau ani us jalwan jokos ke walre tal nak nak kau cak cimok kisah mata kisah kaca ni Yesus kena makan Kholi ak ebliko kajo ke chisach maja nien garo tenamitio chipletik chiribizi nien garo tenamitio shu aminkili li liik maja apan e kamana kachin ka narun ko elik sa saalok lakru chichojai kanaru tendona kyo ko chishik ko kanan kachena karuna kashukwa laok lakwabanel nak tokwang sa siyang kaya katiyak limerto may lichinam kwa nak elilik na kabano malas kwa espale mingkata bing katauruli na siya ratin siya nak tokwang chisa abad achi kile kawa Diyos sa skutanggil kama Diyos siya wala na kwan bajal akula konal bajal barkwi aran siya tajimang mare ko siya kilao sakal li nakakosla nak siya aksyo atinak siya kawa Diyos bengkwato siya nataklaran sa lisa mingkakanaw maja autanan ka kosla na klao sa kalsakal jo si e kasi ang kachan maja kosla makris nalibang kesiris maja chisali ka kwanghi ka kwaye at yo kos kamali takasi aan ni ratin ng kilki aan lis oslo ng kili hong hong lik angheli na spano li hong hong lik kumar ko chinam ko mertom ko atik ko instruktor at yan karulik angheli Japan ma ako aristik ba na kamang kasi na alay na singkole, lay ning kacik na kuha kuye. Man na balola o lak kasi na balola solotik ko kaning ko kauslak. Uting ka na kini na siya lirati ni Dios. Kana mo makar. Kaya tok tagulas ko tangkil. Alan tayo mang leus, uting ka us sa shamtesh. Kana run ko rakok anakwan sa iskaba na kakwile kawa Diyos to sik sa lihona lan haruk gamas kache sa kalang kalang tenamit manyal joko raming kilik cho chik ulmang awta na mo ko aks eto chakli kawa Diyos kache sak ala tenamit ancho na kwa chikwe choke sa plet in kwisek chukunan ka churil bal karo tesmal choke chikang uso tingka us choke chikang kokal chineskal kulal chingkang isnaw kaut Kaya sa iskawus, sa isnalep likwing, linarak numtak, sa isweng kunti na mito, ka na kiyokoril, balsis konil, likaroon na kilot na kabi. O ka na kumunis, o ang katye, kakawus, kanalep, puan si kakungkal, o tento nagtikasil, tento nagtikapats, tento nagtikakawus laris.
1: El hombre que comparte sus éxitos con los que lo rodean tendrá una vida doblemente dichosa. Todo nuevo conocimiento que se adquiera en la vida lleva con él la obligación de enseñárselo a otros. 107.9 Gerardi, frecuencia modulada, compartiendo con usted la mejor programación en 107.9.
2: 20 horas con 44 minutos.

school ti Kangkil. Mayar kekuta nak nengge kulon ni di Alma San Pedrana. Kamana siya ko ni kumon kulti ko nak nengge isnum si di kam sa in kolom at kwan siya na punit. Oga na siya na kaloy lah kampak. Sa libele ba siya nengge nga ba ni kaskol ti ko iskawas ka sa kalabanan kwa ye bigwa. Pobre Simón, utilasirenita viene pa' cachan, cabic.